ino piso wana si ujana jana jana bila wo ba wana ne si langwe tumba ni tuba na basu.